Thank you, Jesus. Hadi bros, hadi niyanti, hadi kas. Yedavas, yedavas.